0: Amen. We're thankful for people that got saved. Brother Jason Peralta's in here. He's going to read the names of these who trusted Christ as their Savior. Pray for them as he reads their names, and he'll lead us all in prayer together.
1: Mayroon po tayong 62 na kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Una po ay si Maricel Lianes, na bagian po ni Sheena May. Stephanie Quarino, na bagian po ni Sister Jerusha. Benjamin Prado, na bagian po ni Janelle at si Erlinda Kiming. Marcelita Nobelo, na bagian po ni Sister Romina. Jeneline Iligores, na bagian po ni Sister Karen Trompo. Prince Noliman De Vera, J-Lord, si Prince Ethan, Prince Jaya Kimberly, Prince Ryzen Ernesto, Marlin, Kyla May, Romeo, Roddy, Efrin, and Lady Nila. Ito po ay mga nabiyagian po ng ating teen boys. Ron Manson, Angel Acosta, Christy Garcia, Jeff Monales, Allison, si Jeric Marcos, at si Pia. Nabagian po ito sa poblasyon Harvest Route number 17 at sa Kamantilis. At ito po ang mga nabagian po namin sa Kamanang: Jared Pasqua, Robert Kagiwa, Mark Hasher. At ito po ang nabagian ni Sister Grace San Jose, Mary Rose Alacar. At ito po din po ang nabahagian ni Darlene, Amy Galieda, and Ivan Garcia. Ito naman po ang nabahagian ni Sister Angelica, Princess Samantha, Zyrel Garland, John Angelbertso, at si Genevieve Diaz, Savior Naster, Dylan Garcia, Fatima Faith Garcia, Marlon Istorel, Nathan Severino, Jasper Ted, Denver John, Joe Mark Duayon, Martin Jace Garcia, Carlo Moreno. At ito naman po ang nabahagian ng Maliari family: Josefa Gomez, Franz Gomez. At nabahagian po ni Brother Erwin at Brother Simeon, Ron Mark at si Soledad Di Samito. At ito naman po ang nabahagian ni Sir Alvin sa Harvest Route number 16, Jeffrey Morelio, James Harvey Rivera, Christine Porbel, Amanda Gongora, Ethan De Guzman, Mero Gansett, Zira Roses, Regeline Duton. At ito naman po ang isa pa, Diana May Kiming. Atin po ipanalangin ang mga kaluluwang ito na tumanggap po sa ating Panginoon sa gabing ito. Let's pray. Dakilang Diyos, magpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalayaan muli na kami po ay makapagbahagi ng inyong salita sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang ito na sila po ay tumanggap sa inyo bilang sarili nilang tagapagligtas. Panalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na sila po ay ma-follow up, maimbitahan, Panginoon, dito sa simbahan, at matulungan sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo, sa kanilang paglakad sa inyo, at upang sila po ay makapaglingkod din sa inyo. Maraming salamat muli sa pribilehiyo, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa kaligtasan na bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, dahil sa inyong pagmamahal, Panginoon, ay binigay niyo po ng libre ito sa amin. Maraming salamat po muli at pinupuri po namin kayo sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Thank you, Brother Jason. I sure appreciate that. Got a good number of prayer requests here, and I'm happy about that too. Send in those prayer requests. Here's the beautiful Garden of Prayer by Abigail Miller, requested by Marluz Flores.